0: chasing that kind of feeling when you're working with schools and working with choirs?
1: I think sometimes, I've had the opportunity to have lots of those experiences, like, you know, during over the last few years.
2: Kala Falava from Aotearoa, New Zealand. This is News in Samoan for Radio New Zealand. Pasifika first, the headlines. Pasifika people among those recognised in this year's King's Birthday Honours. Kind of money being offered as payment for Ho Chi Minh City hit can catch your influence at all levels in the Pasifika. In sport, athletics crowned Breaker Petrus Foam winner among the King's Birthday Honours recipients. This is the details in Samoan. Tae amurio, talane mole le joni sila Pasifika mo lo anu nofuta poi mai, manuia loos whanau Samoan. E tos funu mole lua e tunga te Pasifika New Zealand wa maua i atau i tau aloa ni whamana tunga las whanau ore tupo peritani o le ni tau sanga. O pende tau aloa New Zealand, o whae loa ili tau tua tanga te elatu whalapuru tonga maamana ia i alatu taunu unga le leia au sea. O whātinongo ni pina tua loa e awhi e whātinonga tolu three orders, the Order of New Zealand, the New Zealand Order of Merit, male the King's Service Order. O isi pina tua loa SS e tau aina e awhi e le pina le King's Service Medal, the New Zealand Antarctic Medal, ia male New Zealand Distinguished Service Decoration. E se lau fitsu male valu le awhi e tanga tari sila sa maua tau i tua loa, sa ave yer fa malo de tono to tuno ila sono rafi vars fu tolo to mata imagina iva su malili mori tu paoli i e to ono to wi to wi to walo pi to malunga to fa yali u to walo oni nights e to ono yetina o dames o to mata sa mo ki wi sa talo i talo ngo olimpeka pitris rohini liua fa muina sa fil filia ili to wi to walo a companion of the order of new zealand the policy in the crm e tu se malan tau tua i tā longa ma pūlenga. O fō mui nea sa avea mō mua ma komisino whātou inga ma le konsula o au Nisila i New York i Amerika. O tofa Rapitina o Halloran, o tau ia le pina tau alore member of the New Zealand Order of Merit, pole MNZM, o nā lan tau tua i tangatani wē, tau alatu i a o onga. O isi o tau ia i le tau i tau aloa, o le tinasa i au lua i whāvaina, le kampanio lava lava o iloa o le mena design i a tala leo mā lie filo mena loheni o ia fo i se uloa i fai business Pasifika. Sa wala au lia e wha la uloana o loa ma lava lava e le vai aso o le wha lingola e ni sila. O ke sene se a noa foraimo o tau ia fo i lantau tua i tangata o tukelau le pina tau alo le MNCDM i ngā ruenga of so sani mo tangata lau tere po social work. Le malu Freddy a kui o tau ia lantau tua i tā longa le kapiliki mo tangata lau tele o fane fusi pongi ko ke to le fa masino or file mu mo ta to tonga ni sila o ta wi fo lan to tua o le lilo le asias inspector nero grant le fi o ta wi lan to tua i le o ni sila mo ta lo tele le ota e si tone paunga o ta wi lan to tua le official au fui mo ni sila mo le tina ya Catherine Twy lan to tua ta lo tele mo vania nive hana wolfgram lan to tua i le kapi Malita fafia ngainga ta pita taia ching wa amra ia lan tau tua tanga te Pasifika ma o onga fape ia vai tu elau kumitau li lana au unanga mo tanga teni we. Ta lai ta longa o lea whalau tele teise tua i tūlanga i tau tua i ta longa a ila tau o tau waloa i ni tau i. O vai ngā tupe wa tua ia te wausa au fōina mo le tanga te valeina o le te itai o le kengi mo whātau ingo whalau whasa ina le coconut cartel. Ia Lorenzo le mapu tō via ili tau langa Ho Chi Minh City, Vietnam. O se tūlanga e tele e se whātō sina i tūlanga le Pasifika. O teo se vaa e lusu fitou sanga sa ia tau tinoina le tangata wale ino tō via ma Steve Toffa e lusu tau tau sanga sa ia tau tino le whaiolo na sao e le whana ino tō via lea ua tau whai saise ia nei Vietnam. O le li professor ngolango Jose Socha Santos mai le no fanga or pui pui ngori tulangi le Pasifika le University of Canterbury. Sa ia longa le televisi New Zealand. Sa ia itala no anga ilo atula wale tasit sima le 5 miliona tala. Sa o foino si tongi le fasio tio tuvia. Ma ia whaari ai ole eitu ai ngo vai ngā tupe e mawhai. O na tosi ne eitu ai ngo tangata uma le Pasifika. Ma ua whaai lo ai ali tulanga wa taa aloi nei kengi. E whaia whaato ingo whaala fasaina. Wa fai lo ai foia le tu langa fai ngata ole ai ai moto le pasifika. Mo le faf to io nei tengi fa so tu la fono e pono foi na tupe te tele. Fai e so sal Santos. O fa to sinanga tengi longa e tunu fafo e tunu Australia mri sila. Sa fa maopo poina ili pasifika e sili amas futo sango. Bo vai. Mare me o ai ai nei. E pion sa langa ai atu ngolunga li tusa mali lima li sifuto sanga. O so o tanga iei fa fita uli itangata e toe tipo ti atu le pasifika. Fela awa ia fa li lolilo fa la au fa saina ili tulangi. Ma fa la apra butonga ti tele fa sal tu la fono wa la tu fa unga ina. Tengate ili pasifika e fa ia la tu ngarwe nga ili lea. Inizio so o tanga i nei fa inga fa sal tu la fono manisila. O le tau fia i leonisi sa tu ua ele oleo i lungo le va alele a o sauni e tua sa mua mua au kila ni nei. Ai ole vasto lo esa sai se ye le le of civili news a will say e Australia Henry Cooper e per tu ai ole te yulo le kenya le coconut cartel i sini o le kenya le coconut cartel sa li poti ai le o esse mo fa vaina le la tu le va kenyi ai for for ina le tau mo le kenya le ai ngo ilo ai ole al madina family le e li poti sa la tu ngano le fa tasi fa tu ingo fa la au fa saina Ora sa sa yo kupa le sa ta o fia mar sidia mar fa se la o kir kalamor pauta fa sa ina i se fa tinonga maua e fa fa so tu la fono e fa ma bo poine sili sa tu o ia le o kupa sa ia fa ma bo poine fa tinonga nei fa tu ingo fa la fa sa ina fa ye masui o le kengi fa va ma lo la lo te inga a le te o le kengi o la filafia tu ni fafo Anthony Pele O sa uninga lo tu le su sad fa ngole va so fa lo ngai la matanga le va so de le va so ngana sa mo ini sila e be na fa lo ina to sa fa lo ngai na to sa re tas yo le va so ngana sa mo le va so nei sa am te mai le sa multe le sto na yo le va so nei o no yo ni o le tu le va so ngana sa mo to sa nei o le mo ngana wo lo ai o le e a fu mai maunga de tele le mo yo le no ye pole from the high mountains are the blessings of the village Whālongo wā ai mani matanga rua ngā tangata Pasifika sa i whare ai. O loo iei whāmatalanga ato o toi lungaro pe ngā whāmatalanga matanga rua ngā talanoi nai. Pe o ai a maunga te tele ma whāmurianga. E li tusi ngā e ngoa ni usiro le ruafe mare futolu. E lua se lau su te ruafe mare on sureiva i a tangata o maito wina o Samoa. A e wilea e nā re whāsul valu te se mare whāpasene e la loane lea mare afo le numera. E ma whai ona whai a talanoanga i ringa ngana Samoa. E talonga e peyo na safa fonga mai la matanga o taro talonga to my jesham pini mo molelo langi li talonga le tongi tifa mamao former discus champion Beatrice Famuina o to wia le pina to waloa companion of the New Zealand Order of Merit po le CN0M ila na tau tua e talonga matai te inga o Famuina sa alau ilo tele le vai tusanga le afeif salau ivas fulu ile manu malo le pina siliva e talonga malo le tau pulengo le afeif salau ivas fulu faa So I malamau malo pina aure ta along Africa le rangi ale World Athletics Championship le afi sila uifu sulfitu se ulua i tangata ni usila manu malo ile pina aure. Ilon temi ta aure ta along Africa sa so I no manu malo pina aure ta along malo le tau plenga ile afi sila uifu sumalivalu male a luafi male lua sa tau sino fo i ta along e fa alon impeka. O le luafi suruima Sa whiriwhiri ai leno whuanga o tangata la ulo ta alo le New Zealand, ia po le New Zealand Sports Hall of Fame. Tau mai ona li itai amata alonga i le luaf sutasi, sa amata ina i lola nta ninga lue tūlanga wha suya ma lo, pūlenga matau tua le ma lo. Sa avea ma suya le komisio a freti mo wha vai o sosi a freti wha va ma lo. A o tau tua e fwoyose wha tonu o ta alonga ni sila, sa fsoso ni ei wha muina e wha tūlanga le wha taatianga o le ofisa mo le maulungo wha tinonga o ta alonga ni sila, Mo poro kalame, mo le ola maria, iai le ola maloloino mafo fau, o tangata ta ala freti. Ma le rasu lima, le rasu valu, sa avea ima komisino fatua ingani usila, ma le konsula awa ini yokalea, i le foi, sa avea ima suyere komisio investmeni fatua ingani usila, ma Samoa. Ai oleisi foi tamari Samoa, sa ta aloliki mua mua wa mana ilan tautua ila kapiliki, Ma tangata lau tele o le malu Freddy a koi o te wia le tau i te waloa o le member of the New Zealand Order of Merit po le MNCM. E lusur vau ta alonga fai te ulia sa ta alo i le malu mo leo le kapiliki fa vau malo New Zealand e ki wile. Ma ia kap teni na fo i New Zealand mo ta alonga fai te ulia ono. Le vai tau o le afeib sa lau vau sfulu. I rona matua e lusur tau te sanga sa ave ai ma se ulua tangata ta alo pasi fi kapito te levo o kap teni na leo le kapiliki New Zealand. Ina wa mai ara sul fito tau sanga sa faa mautua i Amerika, sa atu e te liu mai ele malu ini usila nei le lua sulima, Ma ye fa vai na se au onga voi lo ai ole why who am I? E te wala tu ele matanga rua ngau whare pui pui. E so sore ai, ele tue wha tontu nui no ma fau fau, ma tina e tu pulanga so tu la whono e tu tonu wha la bu tonga o tangata lau tele. E te wala tu tulini ngau wha tau kino ma le wha tontu nui na o langa. O au loka bida e tau fitu ma e lua ali ima tu ma ta i Australia o tau whai maanu malo e champini. E lua ele vai ori ta amra sanga wha vau malo leo laka pita e tau fitu lea ale vela de lid i sepania. E le whai ngore vaso. Sa to e turi ai mai le Wallabies fitu ali Australia. Ma wha to i le loi nai le Blitz Box Africa. So ke, i le sua ngā champini lua furo na simuliva. I le sua ngā champini au te maitai sa wha to i lalo Australia le Black Fern Sevens in New Zealand. Lusu fitu su wha. Tala nau ne yaso i ai le nganga lis, le nganga lo for isi isi. Ma i manu ia lo waso wha manatu Samoa. That's news in Samoa from Aotearoa New Zealand. Look after yourself and others and happy day to you all.